0: Ning ga ping gong ga ya phyan ya ja sai ni Ning ga ping gong ga ya phyan ya jan so pi ni Ko se ka vi sai ni Kristo Ko se ka vi sai ni na ai Ko se ka vi sai ni ta ta hi Gan ai kong gan ai nya bi ni Gan ai kong gan ai nya bi ni Na yo ba ni na pe na yo ba ni na yo na chi de ni na pe na yo ba ni ke so Kristo nga yango ma kai hi ti mano kwa ma ti mano kwa tau bi hi tengo sai tengo sai hi ku ni ga si ni san to Quahonigatini santa, Tohonga tini santa, Tohonga tini santa, Tohonga tini spirito si te, Tohonga tini sentita, Senga ti cengo, Quasenga tintango, Quasenga tongo.
1: Quasen anga nyani, Quenga sini, Songa sanyoni, Asho anga joni, Asho anga yabani, Shoga shoni nyani, Hakiso sini, Atisko sini, Shonanda gaskwini, Shonanda gaya bani.
0: Na shong ga ti ching ga pya nya, na da ga ti ching ga pya nya. Na shong ga ti ching ni, na da ga ti ching ni, shu an ga shui ni, shong ga ti mi ni, mi na ga ti sa ni, mi na an ga shui ni, mi na an ga yu ni, ga sing an ga tou ni, ga sing an na sa ni, ga sing an ga ti ni, ga sing an ga chou ni. Gazin shi ti hi se ni, Gazin shu ba ti hi se ni, Ga kui sha ling ga san do na, Ga kui sha ling ga san da na, Ha ki so kui ni, Ha ki so si ni, Ha ki so si ni, Ha ki so kui ni.